señor Dios, Nico Kamach, Nico Papá. Gracias, Taitai, que hizo un pacarapi, Taitai, Yawaki, Chikon, Kikuña, Pachapakari, Pisanior, Kamkuña, Taitai, Kamkio, Kunata, Kuyelikon, Kikumakleiki, Pisanior, Dios, ni Samin, Jessica, Julia, Palianca, Iwaira, Suede, Kunatapas, Taitai, Kalpaleiki, Tafuerza, Tapapa, Churai, Kamui, Señor, Taitai, Haikoi, Kunan, Papa, Manakei, Kina, Taitai, Kamba, Presencia, Kimashkei, Kancho, Kalpa, Fuerza, Valor. Saikos kaya. Sama kuili ka kung papa Diyos ni. Ana ini punya di ka kusyanchi Diyos ni. Kaya kalipanche oi kanata Diyos ni. Kaya kuyali kuy papa. Senyor Diyos ni. Manatak tayi tayi kambak. Presinsya ikimash kay kanchi papa. Hay kakcha papa aling kay piskang. Watakuna pasakush. Tayi tayi punche ikuna tukurukung ka astawara. Senyor Diyos ni. Muchas veces una cama saigan papá que iba a chicar ya hasta van aling aling mancha ya cuigo una cacucho manata taita y can más que el cancho manata papá Dios ni canta ta de ayudar y cuy cancho papá muchas veces señor tiempo y gut pasar a chica puico taita y guata con las pas rama y un taita y manar una causa en encajlecho Dios ni cuya ni cuy cuy canata señor cacho un pone papá Dios ni presencia y que más que Kampak kahko na mas kay papa. Anak pa siya pagkapak kay mas kay tampaparo naman naman tarincho. Senyor Diyos ni kalipalyat at churay ko yung senyor ay kikunama. Senyor Diyos ni kachung karipas warmi pas kampak ngay ni kimas kah manyakuy man churako. Taytay Diyos ni kamang ap ikachiko. Taytay kausay taong saluto ko ito. Taytay ay papa askaway kiko ng papa manya kung kumunan ko taytay ininin ko punya rito. Ininin ko aling niyaw pa kumapurito papa. Diyos di kanya na pa yung kawihinaway ko na ito. Gracias papa. Mas kakatarin ka. Manya ko kataka uyarin ka. Papa Diyos di simiki ko kakusyong imasumak promisay kiko na taytay ay kamakilay. Gracias bendito Diyos Todopoderoso. At iniyo ko yako taytay ay ko. Balikuy kikoy pakarap sa yan. Yan na pa ikuay ko, por favor. Taytayay, churay ka mo yung kay hina. Nesiyas ko na tasong ko, mam papa. Kachung papa, yuay pi, senyor. Kang man tamanya ko, kanta balikuy, suya ko, tukoy song ko. Taytay, imata pa sa karis pa papa. Mga kancho taytay, muchas veces taytayay, afa-afan taras pa si pakarik tapos, pasakoy niliang kanam, imiman raway ko naman, Diyos ni, kanta kong karapoy ko. Sa akin pari ko, Diyos ni. Unya ikaw sa akos kaya alpachap kay ko. Mahinarak taytay puri ko ko. Diyos ni, pampachay ko ay kayin na ako na kay ko taytay. Diyos ni, papa, churay ka mo o ay ko naksong kumpi ay niyong pisinyor. Kampak kakko na tamas kay kabaling niyo ko. Muchas bis taytay kanta sa akin paris pa. Kampak kakko na tamaklaro man churaris pa. Afantarak mas kamoy ko. Kaya pa siya pagkakunata. Pinsay ko siya ikunaw hasta mejor karunay ko po. Lo contrario, a veces sucede, taytay. Preferible, Señor, pisipin niya ang kasah ko. Pisita niya tari ko man siya ipas. Kampak ka kunata mas kaya ko niya upak siya. Kamis amin, chan ki taytay, tukuy imakakta. Manatukuri ko bendisyon dan churay kong ki Diyos ni. Kang may tiempo ang pichuray kong ko ay kunapakas, Señor Diyos ni. Gracias, Papa. Palabra ay kikatsikak po ni Diyos ni. Simiki ko na ka aling tapon na riman, Diyos ni. Manang Papa ka ang kataytay, Señor Diyos ni. Simiki ko na kaya ang kacho. Taytay, chikak rimakos kay kika, Diyos ni. Hunt akong ni. Churay kus kang Papa. Perfectamente, Diyos ni. Palabra ay kunaka kachatapon na rimakos yung taytay. Gracias, Diyos ni. Yan apa ikuy ko ikunata to papa. Kweli ikuy ko Diyos ni. Realmente son ko ikupikat yung kampak mo na iniki. Mas kay kanta mancha kus papa. Aling kakroa ikunata taytay. Yacha chikuwa ko Diyos ni. Tiempo ka siyakting. Kausay ni ikupis ka ko siyakting na taytay ay. Kung kainyan taytay ko tiramun ki al papachaman papa. Kung kainyan kausay tamanya ramun ki Diyos ni. Papa Diyos ni, may manang kay halpajbak pa sa kusyang papa. Mananyang timpo ko nagkakanya sa taytay ay, Senyor, sinchilya kikuy niya mancha kuy hinanyang kakus timpo ko na pamusyang papa. Iti ka kausay niyo kakusyakti ko taytay. Sungkoy ko ta kausay niyo ko ta wakichi taytay.
kong kanya taytay kawan tingkuronay ko paktiyos ni imay na roa kao sa siyakta imaro ay siyakta tayo papayos tari mga kikups Diyos di chaita ko aking kong karukoy ko manakancho Senyor tukoy sung kumanta ka mas kay papalo na kao sa inimpi wakin wakin na inyak kakusay ko pas taytay hinaya kakusay ko manang papa taytay chikak tukoy sung kumas kay kakusyan siya Aking huwag kinak taytay astang pisikal pa yaku siyang. Taytay kang mant karan siya kapu siyang. Kawari ko tiyempot. Papa Diyos di, iniimpi siya kapu siyang papa. Imina niya tan taytay kailpasyap tari mong kawag kinat. Senyor kang kong kay ko timus pa yaki siya senyor. Aske kipa ko siyang kako. Taytay, huwag kinat po sa puktiki niya taytay ay. Tiyala, aking huwag kinak kampak. Muna ini kita maskei itu nang kag tarin ya kag kong sasanya tiempo kang ka para celestial ama pun muna ija akhnas kehina sa kis kipai ko na ikut senyor kamp siya ko ikunata kay dai senyor aliste isong kukunat yo yai ta papa dios di kau sa ikunata senyor ima fanya pichero akin kau sa kui papa dios di kong kala po iku papa kamp ka ikunata ka Dios tay tay balik ko iki kusunyari na pa iko ay kusunyari. Kahit pa nje chuli iknata, o si iknata kay pa karap Dios ni, may parak tari kong papa, ni siya sa espiritual am sin chikatong ka kusyam tay tay ay ko. Gracias Dios ni, gracias papasito lindo Dios todo poderoso. Gracias tay tay kay pa karap sunyari kay iknata, tay tay ay si kong kiko ay iknata. Yan na pa ni kita tay tay ay balik ko iko sunyari Dios ni. Apon sunyari, Fisikal pa yung bisikal chunjun. Ni may kinoy kiba. Ni warin ba kareng pa kuchu yung patuon papa. Kahit pa liya senyor. O niya siya sung kulyan ting taytay. Yung oras siya sung kulyay akta papa. Api ko ay senyor. Kamuro na ik oras ka mataytay. Sa minche taytay ay kaya iras. Kayo oira wasi ki taytay. Uyari ko ay kanata. Pag ko na po sa amo uyari kila chika chung ko. Manyakuy man chula kusak papa. Presensya ay kumaskay tesiway ko Diyos ni. Taytay sung kumanto. Tapuni papa, manyakui te chiko ay ko Dios ni. Gracias Dios ni ko na pach kay pach ka mahtay tayay. Bali kui ki ko ro kui kay pakar Dios ni. Muna kus kay ki Jesucristo ay ko din pach na puni ka chum por favor Dios todopoderoso para celestial Dios tay tayay ko.

Diyospah kuya kuyne, Diyospah ulyaktan kasgangrayko, munaska uyarjuniko. Señor Dios en chisman, gracias cacho, monasca turay ñañay. Liapan Dios pe enejcona, enejmase. Liapan Dios pe enico turay ñañay. Hakuya alistakoso, hakuya suyasun, monasca turay ñañay. Y maina ni shanku termoto paja, hojmochila taruay cucu y genas pachay picachun. Han pikunapas, kai pikachun, mikui kunaikipas, aki mikui kunapas, chai pikachun, kuni kunaikipas, kai pikachun nispa, chikakta, ari nishan chai hini ya monaska uyarikniku, no kanchiska, Dios pe enekha, alista kushansu, manani ima tapas apasunchu, siempre chai chuya kalkayamanta, monaska uyarikniku. Hina ka hakuya manas katuray niya niyay. Ina niya pasang, ina niya kamusyan chay pas. Señor Dios inches no kanchis wang kasyan. Niya upak mga hakuchis manas katuray niya niyay. Taki ko na tapas uyarikos panchis manas ka uyarikniko. Ahi manas katuray niya niyay, may narak eh, may narak. Kay pacha kausay nin chispi kasun chis ima tarak manapas riko sun chis chumunaska uyarikniku hinakaber takiku itapas chayraha manay kasukam shan chumanan kasuku shan churiki hinaka akuchis niya upakma munaska uyarikniku.

Lacho, uyarishon chis, kausay radio di manawasita, sokta pachak pusak chungka, AM, watch ininti.